0: anda na leta gara na yati kodokwe njeriti ako benga na mbina kumba nikwe akumayi gina nduzu. Laso batia sewa afatene ala warako beti tegifani oko na yati lango oko. Mbanga tiso koforo aike da pepe. Kota kwa liso agundani use kozoni akatene ti fango ya kana batongwa ya maso anoko no kongo. Singa na mbage itene ti konomiso amugo tilo na nduzu gba. Mbanga tiso pale ti seduti afuse na yati kodoti be Afrika.
1: Singila na la bonaventure ngomba katikiro ala sukwe na tereti gina ala kwisu. Studio at Tafanon de Kiruka, Ibara la Kujunko Bonaventure.
0: Ibara la parfaite di commerce, Ibara wa Mango, Tafanon de Kiruka Kwe.
1: Alafana igeresti le kerengo sungo sangu susi ala suni ando titireti tondo. Na prekoti susi be Afrika awara dipata situla wae asarangu balume na nono umene awa.
0: Kozo nikwe yeti tenena la parfete di komese ngangu wala ndarati wagosinga aki yesusi aki pasatilo titene lo saranjoni kwa nani. Kozo nikwe ake titene ne lo yinga aye mingi na yati kodroni ou se pasati wago singa ake so aye so kosi dafono no dekiluka aksara kusala nandoni ake tene susi ni angati mudi franja irini a archive na yata archive nito wana molida mokwara agbuku so asusungo mokwaranga ati susi ake legotia zo susi kisara kusala nandoni e aye so kweso mokwaranga ni mbrimbri na yati banda teresa ira tene site web ti dafono no ndekiluka si mogumo pasula yani kwesi mo lingi titene mo sigi mo wara a Yesu si mo bumbi yangani mo kire mo suni encore na kode ti mo titene a lingi na anjia ti kusala ti dafono no ndeki luka so a lingi titene anjere na becha zo so ake mani
1: iba na yati a tene so ala suni yati mbiti so a gerecha ina ake ndenge na ndenge me kujuni kwe itonda na ndo titene si seduti a nyela ala batala aganzuni
0: na ndo titene ti seduti iba so na pekoti ngu bale omene na omene so kodoni a warani kozo ni kwe wungo ti aturugu ti faka so a on sake baleota na gbeti gbia Faustin Archange Todera na ngu sake use na ndoni balu se so iekeda. So ti tene armée ti be Afrika a benefisi mingi na mbagi ti mungo mamboko ti akodo wande na tene ti batango se duti wala coopération militaire so njona ye aga mingi parfait te di komese mbanga ti so a turugu ti be Afrika na mungo mamboko ti akodo wande tongona ti Russie tongona ti Rwanda nga na mbagi ti MINUSCA nga na mbagi ti ambeni akodo niso ala mungo mamboko na a turugu ti faka si ala gwe okora oko i reprendre ambini akodo so silani akana gbeti aturugu tumba na mungu akodo so oko kotunga so e mbini poroso nso akeso si gbiati kodo akapika litilo mingi ti tarati matere loki yoro mamboko chilo loki mu pasa na ala sola na grisalegi tona linga na ala grisalegi ala kiri na mbagiti ngobo ti DDRR wala ti rokotongo angombe akiyezo na pekoni a ndokwa a tarati tena a luti okoko epi leta wara legi ti tokwa a ndokwa ti lundendende sof ando sosia a kita kwa liangwa da ipi ti jikoni me a wu mingi ape
1: iba ala tene angangwa tene mingi nando ti tsedu si su aga na yati amenando na pekoti sosi be Afrika wara dipana si zuru asara ngu balume na nono omene me yako amena sangwa faso si na yati miti sangu tala sunga la sufa dingi ala faso amina ya kita so si atamla nzuni pepe nandu titene ti sana kwa na nginza so agenda lcha turugu nga na mungu wala na akamba tala titene aguna uzu aya ila ini uchinga na tene nzuni
0: tatene molondo titene motene a kota kamba titene ni usetonga so tene ti yongo kamba cha turugu ti be Afrika na nduzu nga na tene ti anginza so akimunala na yati anginza ni atanga cha anginza tala kawala isu tala pialo tala a concerner zomingi apa me yeso a gubita zomingi a keteneti PGA koforo sisi ala gonando ti lando wa na kiti kodro wala nando si a tokani na pokota la tite na muna la ligi tene ala yona kawa ala yona manga ala wara ligi tene ala ngwana ngango ala tena ko besi tona yiti ngwa ga ala lutina leni tite na abata si do tite awa be Afrika mawani a keso PGA so tongana a turugu ni ala bako patatana ni aga yope ambini so patanaga azitere ni mingi agati munala akpaiti mawa akpaiti vundu ou seigneur kan do tenete promotion au lieu de tramu promotion azo nan doti mérite so ayinga tene moso mo ko sara kusala soit nan doti landoka na tiri mo fanganguti mo si ala sigi na victoire na mbage ti bangi ala so mbage si sara kwa ti tene amutonga na mbatala na leti lando wala la so sara kusala na ta kubu so ko gigi kwala metena gati munala amunala akangini alimbi nani mettons la caméra par exemple moi parfait dit comme c'est moi ça rangou balus wala ngou balako no ku na ti turugu mais kamba ti mo enquêté à yon en douze quitté après. Même béni à galo sargingo, tangouku, yo, le okamba, le warakambati, commandant, capitaine, titene, le tombakambati, colonel ka, na bangoni, a sobetan béni mingi.
1: Ibanga en douze tene tim, manangombeti, na pekotsusi, be Africa, wara, dipendance sur la sarangouba, le menano, ou menawe, na titon de tala soua la sunisu, aïe la batala à tamla zone pepe.
0: Nandoti teneti, manangombeti, mi pense, la wala na be Africa zo, azuali. 250 nayati formation tia instituteur ala kwe asigina makanda mba motene nayati mandango mbeti abina su ina karala kiape si ala su ina mbeti akedape tongana yesi zwali mbangboko chiguchi mandai ala tu ainga ini alors que bata zo akupusa la gipusungu yito kasungi amuna la makanda apre tona la gulati salti klasa we enseignemani akiape palina kaso fango mjoni mbeti na amu lingia kape apre nivwa kape ili mbeti wara awa be Afrika so ahinga mbeti mbrumbri si sara iti akango tere wala emulation na ambati iti kodwande ikiluti lako na kamene iba kuta palini la
1: iba akimene iti gingobe na ndosi tene manangu mbeti so la teneni nchi undi na pika mpatara ti nala iba la sene ala tene la tene na ndosi tene ti koforo ti awa kwa ti litasu aguna uzu pepenga kwale akina pekoni
0: ui ta tene kwale aike nandoni mbanga tiso na kote sombrimbri ye oko atambula na legini pepe e yiso asarasi as bumbita syndicat mingi ak undang bene ngu mingi titene as bien yachayini kozo ni kwa ka titene na legi susa la sumo mboko tala na pokutala na ngurubia ala unda titene akiri ayongi za tindanze ti a wakwati leta na nduzu kete titene alimbi kama na coup de vie ti fadezo na mbagi ala unda titene a créé wala ziana sise mbini sanduku so akabando nandoni so ira tene autonome ndali titene ti a pension pension ndali ti a la société aksara kwa nalita a pension pension ti a retraité mbanga tiso patata la linga kwe akona pe a unda titene ayoni kete na nduzu ngana mbage ala unda titene mbini mbeti so a irina tene décret wala mbela so a lingbi ti mulegesi statut général ti fonction publique a lingbi titene a zana kusala a detitene a sigina décret so pepe puisque a da sigina décret na pe statut général ti fonction publique a lingbi titene a sara kusala ndali ti bangonzoni ti awa kwa ti l'état pepe tona mo ban brumbri na mbage ti la police statut particulier ta la asigi pourquoi yala ala kana njoni salaire na mbage ti magistrature wala na mbage ti justice patata la akona kete na mbage ti finance patata la agwena nduzu kete me mingi ta tanga tando ndo kwa biongi osa batene tando kwa ndendende fango mbeti fango yaka tene ti seni yi okwa chanja pe akagi dema yi so akumulige na tene ti goro na tene ti ndi na tene ti akusala ti goigo mingi so mbaga ti so koforoni akpape
1: ikiri singila na la bona voiture mo bakati kirondal ti a kuta kirona unda ti so okona okosi unda na sera kirana ni
0: singila na la parfait di commerce singila na awa mango ikoi
1: ifana awa mango isusi awa be Africa ti a kita kodro so a kina ti kodro si be Africa nga koya la ita ti tene ala fa bibeta na pekot ti atondo ti a isusi la bana ti kodro tala na pekot susi be Africa ni awara dipendance ya sarangu balo menya ndono menya wae imamba ti tene tala susi aka awa gosinga ti na ti kete kodro so arokotoni
2: irichinda ke anirak bien bikina batachi obo tongana ibanza so na oboge bien que sirira keda mais sous préfecture tongana mboki zemio jemanga na bambuchi paleti se duchi angbala kwe na nduzu ifo gouvernement azinga kamene na lechiro na chi ngu balo mene na omene so elida so
3: irichimbi akebaga sa mariat nadej bilango na batachi bozum na bango ndochimbi na batachi bozum ekol aki na peko pananguru biasa angi ape tenti manangombeti na batachi bozum akemiwa biani biani
4: iritimbi akifuka Jordan Yannick chumbi kinayati mbaiki atene akimuka wati dada na yatangu me ekina kotangu geshute timbe kwa kida na bagando kwa ekina chute me inga pa leta adwati zileti loti tene lo bileti lo na mbaiki so akiposh na capital mbaiki adwati duti fade na wat
5: iritimbi ake Martin Bita mikene boire mbiba iwarangu balo menene umene ti independence me mbiba efforce so gouvernement asara ne yati projet seni asara si awali mingi aga ke duno hôpital gouvernement a place so hôpital ake dape leza hôpital a defi ake da ambulance niki oko yeyiso osimbi unana gouvernement tene aziangu
2: kosele onduma j'ai vu Jonathan Bikina bangasu mais depuis ce war indépendance so que lani kozuni et qui ba a machin TTP nyé asagi kwa gi sur place mais asina mbeni tangwa we legi abuba biani donc ndana ya agbiati kontroni so lechela a zi d'abord nanduti teneti legi na fini gouvernement so so ira tene 7e république so
6: irtsimbi Clotaire Mamadou Mikina Bosangwa ibaki na 66 ans indépendance kusta la tibengo ya kana seseti kodo komandati uam akiri na peko kete dengo ya kati gozo wala dengo ya kati tukia a upono a ongre ki dape aleti ya kobeni kwa ki dape iunda na kutazo ti kodo titene aramu maboko anko mingi
1: iki goye keke titene unzi kwa singa tie sura me iki zile gena ala fadeso bolivisi masambaye sora kena tereti ige titene ala vunga na yesu si agube tazo mingi na inga sosi ala sara tene da ibarala kwa juniko ya bolivisi
7: ibarala teji ibara azukwe tene ti inga so abatene nanduti mbela ti gati kodo ti Chad Mamad Idriss Déby na ti mbela ti lo so lo unda titene azima boko nanduti azo gumba ya sosi ala ike na ti bumbi ti kama kite sosi lani a bikanga nanduti ala na puputi ala mwa succès masra sosi lo sa kanga tingu ako deja we na peko sosi lani a bikanga tingu baluse nanduti lo tene ni abagi gigi na biko ukuswa on na peko sosi ala sosi ike na ti yango ti gbia ti kodo ti Chad ala za asangantunga so nanduti banda tere ti Facebook boko nduti bumbi porso so eke ti transformateur abilan kanga nan litilo nangu sa kiuse baluse andon oku tene ti kanga tingu baluse tonga so si ahunda na lotor nga so ti tene lo futa ungo ti ngiza so asa angundango ako ti ngiza so si eke tambula na ti kodo ti Chad abite na litilo tene ti asango asioni tene atene ti kangbi so si lo tene na ti kodo ti Chad alege ti asango so wara faso tene ake sukse masra si ahunda na wabunga koko ti lo ti tene gba ti kodo ni azima boko tonga so yamba nando ti lo benzo nando ti gbanda tega fa ti lo so gba ti kodo tonga la azima boko nando ti sukse masra afa bia ni so ala mwa boko la lege ti akusala ti singa lizo na ti kodo ti Chad mbini yizo nga kwe nando ti gbanda tere afa ti lo so gba ti kodo ti Chad igunda amgo yanga so si ala londo ti muti tene azima boko nando ti awa poro so so si akina kama kite benzo ni atene ti lo so ipika mwa boko nando ti ala nando ti anzo ni kusala so si ala nando ti sara mbwimbri nando ti zingu mwa boko nando ti sukse masra ngana ala so si akina ta bumbi ti kama kite me igunda na ala ti tene ala dabe ti ala na masika awali kana koli so si ala ngba la kwe na ti da ti kanga si ala ngba ti ku lango ti fango ngba nga ti ala mbeni yo na peko ti mbela ti gbia ti kodro so lo fa ti lo so mbela so si ala londo ti mu gbia ti kodro kozoni ayeke ti tene ala zi maboko na ndö ti awakama kite useni ayeke ti ala mbi dabe ti mbi so ala nga kue ala yeke na ya ni mbeni lo so si ayeke na ti gbanda tere atene ti lo so ayeke nzoni ti tene ala zi maboko na ndö ti succès masra mä tënë ti dunia ti poro so ti lo ayeke ande tongana ye tongana azi ande tënë kue na ndö ti lo pepe fade lo yeke wara ande pasa ti tene lo diga apa ti ga gba ti kodro na ti kodro ti Chad mbeni pepe ayeke nzoni ala zi atene kue na ndö ti lo si fade succès masra awara pasa ti tene lo gue na ti akapa ti dengo ga apa na ti kodro ti Chad mbeni na ndö ti gbanda tere ti Facebook akiri tënë e gunda amungo yanga ti gbia ti kodro ti Chad ti tene azi kanga na ndö ti succès masra mä ayeke nzoni succès masra asara ange tënë ti zingo lo so mbeni afa ti lo so zingo succès masra so ayeke mbeni gbanda si abi na dawa ti lo tongaso ayeke nzoni lo sara ange na peko so si azi tene na li ti lo nga e hunda na gbia ti kodro ti Chad ti tene asara kue ti tene azi atene kue na li ti lo ti tene lo apasa ti kokapa na ya ti akapa ti dengo ga apa ti gango gbia ti kodro teji mbeni na ndö ti gbanda tere asara ti lo gi tënë ti nzapa si lo soro exode 14:14 so atene na ya ni ayeke mbi nzapa si mbi yeke tiri bira tënë ti ala ti ala ayeke ti tene ala duti gi kpo ni la si succès masra aduti kpo si nzapa atiri bira tënë ti lo mbeni afa ti lo so ayeke nzoni kodro ti Chad asara kusala na molenge ti lo ti wali nga na ti koli kue ti tene kodro ni amaï aguna awuzu hunda na gbia ti kodro ti Chad ti tene lo sara kusala maboko na maboko na succès masra ti tene kodro ni amaï aguna awuzu tongana ti si kodro ti Burkina Faso lo nga kue lo yeke sara so mwaba akusala ti lekengo kodro ni ayeke londo mbage na mbage na ya ti kodro ti Burkina Faso parfait teji comme ese bibe ti azo ahondo ni na ndö ti gbanda tere na peko ti si gbia ti kodro ti Chad Mamad Idriss Déby alungula tongaso kanga na ndö ti succès masra
1: singila na la Bolivis masambai akigila ndoti nduru kwa singa wala buzz de la semaine yeso abubetsa zona ndoti banda teresa la sala tene na inga susi kwa singa ti la so a unzi tene singila so ala mai na yati kwa singa ti ndoti kile mwana ndoti sangu ti inga su ikida ala mai na kodro la kwenda ti mwamboko ti orange jiska ngumina ndoti masini.

singai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na braza kindumbe eza punition te mamu oyeba mamu esui ngai nalingaki daya nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka natekisi yango epai ya yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu kuma ngai ndenge bakumaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozali mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko ozali ndoki ozali kinsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala

0: Il ritmo zokona qui les conduit tif l'udi mekbeina, chéri sont train de fondre dans des kiluka et qui nous passe ni temps sous na Emmanuel Sambolinga la côte rasavie bebeli, tiguna ina tiko singa, ndoso be Africa, kuzulango, tibiko akoti, tila sola qui tena ndena itene, la kuna tika pa tiko singa so attendant ina nando titeneti, légitimo wa chemin de fer ceci atsa na be Africa, au signant si ikiwa raterena la titene, ala ima kwa singa ndoso be Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibaraz Kwesso et Kema Dafonono Ndekeluka. Yeke na fini yengala, me yeke tundati kwa singa ti yengasu na unzingo kwa singa nanduti o chemin de fer Centrafrique Océan solani saratene nanduni na yengasu a on.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zavi mbili heki giawe ndaliti kwa singa su kutara ibarala.
8: Ibara amige mwenye sambulifi ibaranga awa mangoi.
7: Na lango tati nzati kakauka ngusa kia kwa mbangu gumba ya vale mprampra na uku kunduti a biati kodoro wala conseil de chef d'état ti UDAC a zana sisi ambeni ambila so a sorobiani chemin de fer tongana mbeni yesu a ba teneti a community kwe so a ikinati UDAC alor ala lingi ti tena tenayi nguru biati be Afrika na ngusa kia kwa mbangu gumba ya vale mprampra na mprampra a fatene so na wakwa su titingi lege sous abatte neti ongoti train à londo na gabon hasina bangi no la congo ngana wendo bangati nyesi lani sorongo wa kwasusu abagigi
8: mbi muna la singila biani ton asociala loni tenengoni ndosu na yinga so on itentene mingi na ndoti legiti wen susi adati londo na bangi mbi si asi na nguingo na ngoi so bia buka safadi akena ndoti mbatati bia. Et ton ansoir le nougati tenani na ndeti kakauka biani na bungoli ti a biati kodro ti udia tingo inisu ala yefade ti tene pialoso a bagi kodro ti be Afrika okopepe me aba a kodroso kwe akenayati zuati udiak nilasi ala muyanga na wakwasu ti Udiakso titene lo pikali ti lo mbege na mbege ti baton na nyesi lo lingi ti wara akofro titene pialoso abagigi legioko lo bungali na wakode kwa ti baton na nyesi lege ti wenso a on nando susi a wakode kwa a sorofade e na bungoli ti lo biani na ngusa ki okongba mungumba nando ni bali mbrambra na mbrambra biani wa kwa susu agande titene atene ba kodro tiye be Afrika ayeda titene legeni alondo na bangi legeti wembie titene alondo na bangi asina nola nola Cameroun, Cameroun, Congo mbrimi na mbegeti owendo si alimi titene a on na mbegeti Cameroun e biani a na fangwa yetongasu a biati kodro ti udiak ni biani na ngoi sosiala timbi teren na lango baloko na umene mbi titene mbi asina lango baloko na ngumbaya tinje tika kauka ngusa kiko ngwa ngumbaya na ndoni bale mbrambra na umene biani alagati yeda na lege sosi awa kode kwa ni afafade e ala yeda ngbangatinye ngbangatiso na mbege ti bangondo na mbege ti porosu ala kwe amatere titene yeni aduti na ati zwa timbe na AEF giriri. Ba bangondo tiala e pialo ti sosi kodroti ya ye fadida. Titene a onfade bangi mbi isi asi na mbegi ti duala wala yaunde yani ala doni aza. Mbanga tinye si kodroti ebe Afrika ye da titene legeni a on na mbegiti akodro so milundo fariti dikngoni raison ni akeso angbe na legiti wen chikojo so abagigi na ngoi so amunyu poro akefade na nduti AUF yati aweni ayo mingi pepe e comme yati weni ayo mingi ape titene treni amuloro ngangu akefade ngangu me na mbegiti Gabon mbi jusqu'à na mbegiti Congo yati raini ayo alimbi metre oko nandoni balo osho tongaso e comme akenduru na leti sese ligi aziti tene locomotive ni amuloro a ontiangbe na a train tikojoni bandani sosi kodroti a yeda titene ligi ti weni a onfade na mbegiti transgabonais sola e na fango pokoti ayeni tongaso biani a kundu sosi akenguli nandoti kwa ti lekengo legiti wenso nango iso ala timbi fadi tere na mbegiti Libreville na Gabon ka na njeti juye gusaki yoko ngangungumba nandoti balimbrambra na ngumba ya agiati kodro agande ti yeda na apokoti kusala sukwe ala sarasi ala wunda na kodro ti be Afrika titene lo leke a dosi so apialo wala agbungoli a étude ngana apialo so ndenende so abatenti legeti wenso lozana ya ti ambetini kwe si lo toka na akodro so kwe akana ti zwa ti udiak tongaso a comité d'experts so alimbiti na agbuli tela andoni titene a arrêté yeni du manière définitive titene legeti wenso a bagigi e ndoso ala gande ti yenga da titene na ya ti kodro oko oko so si legeti weni a onda za si azambeni kundu titene kusala ti lo aketi baton ane si kusala ti legeti weni ake tambula na ya ti kodro oko oko ba ake agbungoli ti a biati kodro ti yudi aksola
7: Xavier Mbili mengbanga ti nye si ti sina lango ti laso pialo ti lekerengo legeti wenso abagigi pepe
8: pialo ti legeti wenso abagigi pepe ngbanga ti nye Bangatiso na pokoti bungoli tia biati kodro so abagigi na njeti kakauka ngusa kioko ngbangungumba na ndoni balembrambra na myambe na yaunde ala yeda titene alegeso kodro tie asoro use kweso zasi kodro tie republique centrafricaine a defanginja titene ala kiri agbuli na ndoti apialusu use e tongana agbuli na ndoni kwawe ndu sosiala gati tene ayeda timu pialo oko titene legiti wenso a bagigi mawani akeso nangoi nisusi ala ke muyanga tongaso a wakode kwa so ala guli tala si ala sigina geresi akusala ni ngana ungo tingi nja sosi kodro ti adwati defa titene a pialo so kwe use a bagigi jani kodro ti akefade na pata titene afuta na api ya loso pepe asala na bungoli wala etude ni pepe e ndoso tene ti legeti wenso biani aga alutigi bandani la si jusqu'à laso legeti wenso a bagigi pepe e ni alondo depuis nangusa kioko ngbangungumba na ndoni bale mbrambra na myambe e a onkwe kodroti agande ti Zana CCI soit Eratene, Office national du chemin de fer, Agar Kembeni Mbukusala, So Lugalo Zana CCI, Ti Baton Si le Limbiti Bembendo, Nandoti Kusala, Ti Legeti Wenso.
7: Singi la Mingi, Xavier Mbembele, Kozo Kapati Kwasinga Mba Itibe Afrika Ti Yenga Soake Lutige, Tenefade Eke Unzi na Kwasinga Soaba Tene Ti Lekengo Legeti Wen, Inaleke Timbi, Gike Kereke na Okongonga So, Ti Lina Ti Mama Tene Ti Yengani, Si Eke Sara Tene Ti A Legi Wala A Ruzo Routie na Ubongi Shari, na Adbeti Bangon Luti Administration Coloniale.
9: Radio Ndekiluka, votre matinale de l'info.
0: singila mingi na la kotra za vimbembele manak sambuli fis na tindro kwa singani kwa singana uzitanswa wa isi na kite kwa drotilinga pasane muna mama mokuzi na notable tulu sura ke tombe la na ando ti kwa leji gongo na ndozu tingiri ti nguchi wati dada sosia kwa kwali na ando ti tene ti akuma na yati kwa drotilinga imangia tindara na bumbilinga.

0: 22 luka ik bi o dunia
1: ibara ikwe ikinzoni nando so ikida liunda na iti tene iluti veni penzengonga usesi tonga na kitene na itene iti bonki warazo soa kesa kusa la tibata ngongiza ikibagi ti yo ambeni kuliso na kazaka na begwa taka silo ikena yati biro tulu lubai nanduzu tisi na sese liunda na yagwa timbeti sukwe giti tene lubata ngiza ti ya tatena pe anda tila su nanda preso ikitene na itene iti lu vre bonki ni loso silo yunga kazaka pepe meni t-shirt tulu susi anonko koton su warameni chemise mbeni menza waratable na dawatilo parasol tulu na litilo telefone na maboko ba lusule kizala so wati na ndutulo wapatanga ngizati ati vakati ila akaita sosi akisa kusala na yati akioske ti orange warati telesel moni iba atai ke na boira na mbai ti kilometre 5 la kwanga wa kombaton ikiba kioske sula ko na tereti ligi na yati avakati i ikidanga beti na la pepe anda tonga na iki na besoin ti credit warati zingomini nginza warati zango nginza na yati singa meti ipe loroti gana mbai kitala tita teleni tonga na ke takios ko so akanga gi penzengonga ako tutwa ke muyati ya vakalasu ningi tiamina zo batene kusala so akimeni kusala so si aketa zo so yi vrai kusala pepe dutingo na nduti tabure wa rambata pikango ko du se wa rauta na dawati mbeni singa me et puis mo mungi za nazo eske so isara ange kuzuni lo solo ke na taketa ndu kwa so lo ki sara kusala na ngiza tulo tonga na gbeni bia so batene tingi za na yati mbeni kodro vakakwe akigalamba ge tulo tizanginza wa rati munginza metonga na mbeni d'après ça zo ti vakali kwa gati rokoto ginginza obaso ti sina pe koti be kombitesi tonga na loki na uv encore na ndoti singa me tulo ni pepe lo lingi ti sara kusala pepe akai so lo doati sara ange nani tene ti se duti tulonga akengangu batango agbati amarati anginza ton so na tere ti lege anda azu yongoro maboko osi ake bembe lo ahunda ti tene le tulo akuengba nga si lo duti na ange mbeni hinga ayeke ti tene lo kai be ti mbeni ita so si aga ti tene atoko anginza tulo anda lo sara amolongo singa ni na lege ni pepe mbeni hinga ayeke ti tene lo fa na lo tonga na nyen si lo lingbi ti sara ti ta tënë ni mingi ti amoaseka so ayeke sara kusala so aso benda laso na yâ ti aketeketa akusala ti ala so anda akuta ndokua batango nginza awara fa depasa ni pepe ala mu andokua batango nginza aga na ni na yanga da ti azo oko oko oko ayeke grâce na ala si mama so ague na gara lo lingbi ti wara mbeni nginza yo na tere ti lo ti vo na ye moseka so si ayeke manda mbeti na yâ ti mbeni kete kodro ase wâ ti lo alingbi ti tuka nginza na lo na ndö ti telesel wara orange mune ti lo si tongana na lakui mbeni ye ti ngangu asi lo lingbi ti gue na yâ ti danganga ti tene lo kai osi kobela na tere ti lo tënë ti so nginza ti lo ayeke gi na yâ ti singa me ti lo ase wa tongana ti peko si yeke gue ti tene i sara depo i bingenza ni bingo na ndö ti menza ni na lo pepe tënë ti so e yeke presse pepe i mu penzengbonga ti tene singila tënë ti amoseka so ayeke na gbe ti aparasol so ayeke ala la si ayeke sara ti tene vaka ti wara yâ ti sewa ti e amai e yeke fade na yâ ti ndurukua singa so atene tënë na ndö ti akusala e ngbala kue na e na ndö dafonono ndeke luka si tene kawa ti anzere na yanga ti e
0: Radio Ndeke Luka, votre météo.
1: Sina ndo zuti yeke tanda ni na apata ti bongo ege na nga ti ndapres so nda li ti dengo ti ndo ni gere ti lana ayeke na 26 degré lê ti nduzu aviro lê ti nduzu avuru me ambinda ayeke sigi ketekete ti tene agbion lê ti nduzu ni pasa ti tene guza e gbu gere ti e pasa ti tene ngunzapa apiki ande kuzuni ti tene yanga ti ndapres so ahonzi ayeke da na peko ti be kombi te gere ti la ayeke ande na 34 degré lê ti nduzu avuru mbinda ayeke da nga ti tene asigi na mbeni ketekete si pikango ti ngunzapa pasa ni osi ayeke na peko ti be kombi te na lakui gere ti la ayeke ande na 27 degré anda nduzu lani ayeke vuru me ambinda ayeke da ti tene abion lê ti nduzu ni si pasa osi na lakui ti tene ngunzapa apiki na gbata ti bongi ayeke da e gue na mbage ti sangamba ire bilibili yeke na mbage ti nandobo na yanga ti ndapres so na nandobo gere ti lana ayeke na 24 degré ndali ti dengo ti ndo ni mbinda mu lê ti nduzu ketekete tonganso si ayeke dara ti tene abion lê ti nduzu ni pasa osi na ndapres so ti tene nguzapa apika na mbai ti nandobo ayeke da na peko ti be kombi te gere ti la ayeke ande na 33 degré si mbinda ayeke ga ti bion vurungo ti lê ti nduzu na mbai ti nandobo pasa osi na peko ti be kombi te ti tene ngunzapa apika kâ ayeke da ti nguzi na lakui gere ti la ayeke ande na 26 degré ndali ti dengo ti ndo ni mbinda ayeke sigi ande ti tara ti bion lê ti nduzu nga si pasa osi ti tene angwa ti ketekete na peko ti be kombi te na mbage ti nandobo ayeke da tongana ala ayeke na mbage ti nola tongana ala ayeke na mbage ti lopo wara zindi nga na bikula sena nduzu so ayeke oko ndali ti ala

0: Egunda la kwa izinga la tonga la kiwara ina ndo dafono nonde kelo kala fonti siri na maingo zoni gango ne achi ika pati pika ngo patarati anda preti dafono nonde kelo kala so na langu tila so ekelo chini na ndo mbeni tene so ake mbeni kapa wala mbeni pia lo so si ya aguti tene tene chi mungo mamboko na lege chiko foro so ake muna ama sika ati tene ala ma akunumi na lege tisa ngo aiti mamboko chala so si ake pia lo wala mbeni kamba kusala la so ake chi maingo siasa kusala ni titena muma boko na ama sika na nous ne sommes pas les danga. Tongana yensi, akusala so akitambura yensi akiku na pakoti akapati mungu maboko na legeti akoforso yensi alimbite na sato kusala titene akwinga legeti kingominza wala batangominza na legeti amasika. Tikir na pakoti yaunda so ekenani na gbetileti na geneti na tereti meza ya pakara. Christelle Lorine Bois so le ekeso akibateneti asango na legeti pia lo maingo ibarala.
1: Ibarala wabusinga.
0: Ekenga na ya pakara non si Ngunda non solo che chef ti service ingénieur Milanda li ti pialo cap meya ibarala
2: baramingi
0: e kenga na ya paka madagi lo kenga lo solo ke patentia sango ndali ti se pa de ce code ti kwa ibarala
1: ibarala mingi wa gosinga
0: awa bi afrika no nene so la dessa la sorda fond de ke lo kai fana la so kwa singa ni sa ni maboko na mboko na pialo maingonzo ni gangon na la kwa Singila nala encore tongala ki waraina yati kapati pikango patarachinda pre da fondo de kiluka au ndachini ku joni tonso ego nambagi ti apaka Christelle Lorine Bois sur le kipati ncha sangu ti pialo maingo ya pakarala tenai selengi ti fana yon ko mbrimbri pialo maingo akenye nanga a kusala sur le kisara akinina ndwasi pialo maingo akisanga nga kusala chiloda
3: mbimu singila nala madame Elvire pialo maingo aiki déjà ndou ireni so izana yanga ti ti kodola ki pialo maingo aiki pialo so si aiki pialo ti gouvernement so si banque mondiale la amu maboko na ni teneti maingo cha wali ngana masika wali alors pialo maingo ni abafa de gigi ngatien pialo maingo ali abafa de gigi teneti so na legiti so si ingana ni na ti kodoti e awali na masika wali aiki na pale mingi teneti maingo cha mingi amena wali e, na masika wali na chambina akodoti ya chambia akodoti ya kutakodoti na erse ya aiki na wali giti tene a soin te sala njoni pepe amena wali giti gune ikola pe amena wangali giti tene asa ambini nzeni nzeni iti maboko chumule ginala giti tene ala waranginja wa koforo giti tene ala batana kere chala pepe aiki ndani lasi gouvernement chukodoti ye a gufadi namba giti partenaire ti Banque mondiale si tena mu maboko na lo lo sa kusala keneti maingo cha wali na amasika wali na kodoti et donc pialo so abafa de gigi ton ti so mitene na nige abafa de gigi ti mulege na wali ngana masika wali ti tene tongana si ala ke na quality ko bela ou bien ala so si ainga tene pepe na ndo si tene si seni chala tene ti botongo popo ti dungo amuna ale gi ti tene la wara sango na ndoni amuna ale gi ti tene la wara tonga si ton tene tere chala son amunga lege na masika ti ti tene ala wara mena kofo na si ta mulege na si tena la di kombiti ya gwayo si usi pialo ni asanga kusala ti tene a formé awali ti muna alege tene ti maingo chala e, si tonga na itente na ndo ti akamba ti akusala ni ita elve iba na akusala so kwe si pialo maingo asara ayambugi tonga na ti so si abumbi akusala ni kwe ake mulege na pialo ti tene lo kiri tene na akpale so fade si imbi tene tene nige kojo kota akamba ti kusala so si pialo maingo asara pialo az a mulani a recruté mbeni ONG groupement so aike mbeni ako aki consulter tonga na ONG use akoni ti kodo ti akoni ti kodo wande so ii ni na anga ti mondio fond du groupement c'est pas des kodo ti kwa la si a pialo amu a recruté la donc a la gaisa kusala ndo ti kamba kota kamba ti projet ti pialo maingo ako so itente na ndo si zango na sese ando so si ii ni espace sur na club ti mulege na masika wali ngana masika koli ti tene ala mandambe na ye nando ti tene ti sante ti ala nando tene ti gigi ti ala nando ti tene ti alphabetisation nga tongana ye la si alingbi ti sara keke ti aye ti maboko so ayeke kota kozo kamba ti kusala ti pialo la use kamba ti kusala ti pialo ni na ya ni akeke ti akamba ti kusala ayeke da uta ako ni ayeke ntene na ndo istefa ti ene ge na ndo tene ti sante tongana e tete ti maingo ti wali na masika wali alingbi si e mu na alege ti tene ala wara atonga si tongana tere ti ala so donc pialo amu ma boko na ministère ti santé na lege ti tene a mufade a la souci a masika souci a igala agent de santé communautaire a recruter na ti commune ti bimbo donc mu ma boko ti tene a mwala na kwa a former la si a muna la menagba a muna lege ti tene la gwe na ya cha commune ti bimbo ti tambula danada ti sa tene na ndosi tene ti a maladie souci a ki na ya cha kodo ti tonga na paludisme diare a sa sensibilisation na ndoni et les gars encore à la que moi qui était à Tonga na la société qui n'a pas les tiques au bela avant tu tenais à tout cas là na bagi na ça danganga ou c'est quand bati kusala la société ça na ti kota quand bati kusala la so à qui n'a dosi tenais ti éducation tenais ti mandangombe ti cha masikawali donc pialo depuis 2023 pialo amuma boko na agbata établissement société avec na andosu kwesi pialo mengwa qui sa kusala da a établissement à lycée donc il y a beaucoup à Mubus on a massé quartier so à Londo na classe 6e jusqu'à na 3e donc à Muna la bourse aussi t'es na Muna la ligue si à la vona mais qui était à Gbacha la ouati payé na assurance na qui était ton so si moule gena ti t'es na la mandambiti si à la guayo ingana terreni pialoni aza en place ambenando kwa so izan acha établissement na irini comité de gestion des établissements scolaires ga na association des mères éducatrices soit qui a qui à Pialo sur Zanata établissement et puis Pialo Muna la kete confort Timoule Genati tenala sa kusala ti tene ala leke ndososi a masikati a kisala a ki mandambiti da a leke na du tinjoni si a mule gena masikati ti tene ala mandambiti njoni ota kusala sosi e kisala na ti kamba ti kusala ou se sou a tentena ndo si tene ti formation professionnelle donc Pialo a mouma boko i mouma boko pa de ti leke na ti ekipe a formation a centre de formation professionnelle nata kota kodro omene ti RCA na Bongi na Sibut Bombari Bosangwa Bozoum Gana Berberati donc a ki a son to sofa da ki da pi alwaga mou maboko a lekeni si a ekipeni si na yani i munga aussi a recruter bata jeune so si a gofade na ekon akor pepe si a ki na yanga da na ala so alunga na ta espace sur la si a sige a mwa la forme a la et puis na fenan de fada ki munga lambe a ki kita ba ti ta permettre na mule gena la si ala sala mbeni kusala ti maboko si ten ala wanginja tenti batango te etala etanga ti otakamba ti kotakamba ti kusala ni itente nando si tene na yanga ti mungu fonze fade itente ti observatoire national de la parité du capital humain donc pi alona mu maboko tene ti zango na sisi na ti mu maboko tene ti fonctionnement ti observatoire so ingana tereni kisala kusala si tene sensibilize ase wai sensibilize a komunote nando si tene ti maengo ti tena zilege na wali na masika wali si tene ala gala mandayi tene ti maengo tala baka mbata kusala so tusi pi aloma ingo ya kisala ni ti mu maboko na tene ti maengo tawali na masika wali na kondo tiela
0: singila mingi nala kango patara na ndo da fond de ki luka tonga na wango ina ndo kwa singa sula iteneba na tarati meza eke na agene so ake utato nga suti tene ya kirte na ina unda sio kina nisi kwa singa nisa rani maboko wa mboko na pia loma ingo angwati tamora tosa unda ni iki na mbagi chala ya pakara Sylvie Madaki ala tena hii tonga na ilasi sipade soko de chikuwa akisara kusala maboko na maboko titene akumba girati apia lo wala kusala kwe susi ya pakara kastela ndo tifa
1: singila mingi wago singa na yesu abad bumbiti sepa desko deji kwa tenti akikita konforo sosi ya doachi muna masikati na ndochi se duchi so na yangati mungu fuanza higa tene espace sur so akikita konforo so amasika so iki muna la konforo so ndeta la sana yinto lekingo teresa la nati ndoso si pojena sa kusala daso ala sa kusala ala leketeresa la nzoni mingi na bongi ge amasika na leketeresa la nzoni na yati waka wala na kemu wana nana gribizi osi ama sekasu kwe aleketega chala pasaki ama sekati susi ala gwe nandochi lando wala ndochi susi aketene ndochi seduchi ala manda gereta kusala kwe susi afanala mwoke sala tonga na jikotongo pufosu dungo wala mwoke sala tonga mwoma sekako lita mwete ni wali chumwa mungo wala mwoke sala tonga na jikongo ye na yanga jikondochi na sango so higate alfabetizasyon long sango ama sekaniso ala mandande ayeso kwawe ala sola si ikimwande ala soit la lekedia tegetala wa ti ku ko foroso ti tena muna la miso donc yeso ba lekengo tere da ti ku ko foroso amasikani a leketeta deja wa yini ko tamba deja njoni
0: nila akusala ni so si ndoko si pade sa ke sa tene kunga nila ala fani tonga soso pade so la soso tonga itententi zangwa gereti a kitaka makusala ni so na legeti ndogu mi adjecti tena mu a mosoromiso na a masikani so itambora tonga nae
1: Bumbiti ajexo atena ke bumbiti amasika danti sosi ake muna la kikita koforosan de tita la san la kikita isi mamboko titene ala mai ala guna huzu na ajin doso si pojeni asa kusalata donc te do fanbi dundo titena la ake bumbi amasika awali ningasu nguta la dundo na ngupala ko na umene na amasika akolini osi songuta la nuna ngupala ko na umene asi na ngupaluse na ushu ala sola si ake muna la koforoso Et puis, on a son milieu de télégué. À la soirée, on dit, à Manangoï, ça, on a dit, là, on a dit, c'est du tissu. Parce qu'il faut, on dit, à Manangoï, ni quoi. Moinga ena wa tonga susi bogo fazo amuna amuna makete ko foroso titena e mo sana kikete tuma boko titena moko mo mai epi ko dra mai agona nduzu
0: ni la na mu kapachi mungo akete ko foroniso ala ke so ya cha masikani tonga na yegazo susi amanda yin tonga nchisa la teneso tenchiso tonga ima ya paka kristel so akegbachi ungo cha masikasi aguda tene amanda yini wala ke mu boko nala
1: ala so amanda ayena nduti nduti se duti so ayi ka te espace sur so epi ala so ke ngu bala kona umene so a 11 mandango yichala nawe lasi ala dingu shiwa akikete akoforoso ndi tene ala sana akikete yichima boko tala mai
0: chingira mingi na bangu ndo chala na yacha kapacha kusala ni so kweso ala bachala so anye si ala kikuna pokoti tene a gereche so kwa azan se so atamura nzuni wala akoforoso ke musa masikana sa kusala na nzuni
1: chitene a masikasa sa ande kusala na koforoso la so njoni ake azu so yigala tene a coach parce que déjà projeté à recruter à court soit il attend awa mungo wango awa fangoliki na masika koli na masika waliso tesi koforosa mwange na ala zwa titene ala mwa sana yiji ngiape me ahunda na ala titene ala sana kikita ishi mamboko titene ala sigi na ji pono sale kinani titene ala tumba yere na teresa
0: akapachi mungo nizanisa ketonga ya pakara mbela kwa ginambagi chala so
1: akapachi mungo nizaniso lani pojena bandu atene Alingbe amugina amasika sake ako na bale miombe na nduni miombe me na bango nduti iso isa kusala ni te amasika ni deja akina bale mingi na tikodo tigi amwa de tozoso akinzona pe alingbe amasika na matere ala so unji kapati manango ezo koso ala bumbi tega chala et puis ala gana ayo pata ina ngati nguzu kwanzi gatene plan d'action so akote wala si ala tisa tikana ipase azuni kwa ikaye ni ndendende aita ni kwa ikadie ako ape mwaki kwa ye chima usumo sikande mbasu mwaki fasilo ngande do ala kumbi teretala epa ake pao maye uwa pase deja azuso ake edela ake akotche akotche ne deja dawe do akotche ne ifanala komo ala doa sile kekireta yesu sila doa sigo chitene ala bose ala kantu
0: nila ingbala kona ndo unda chini mungo nginzani eske ake toka nginzani gina ala susi unzi mandangwa ini totiso ala faso nanduchi ake muna na mapoko chala veni wala mbini kode ake tasusi azani nginzani dawa ya coach ni sula kikangu nginzani tencha pia luniso
1: singia mingi ila wago singa mbini kote ke daswa zana sisi maboko na maboko na orange so ike tiko dosi ike ambina aya ita so ika tene sim na yangati sango susi ake tuka nginzani na yani metuka ngongi za so ake tuka na yani so ake tuka usi nginzani si tena akuta zushi kontro teke na bombali wakaso lukuta zushi kontro nika prefe su prefe mer kwa ake denge mechi luchima eske nginja so agaso eske amegusa warani mapunju shikotono si so le la place aussi ya zan do tise du tiso do saiga ten espace sur so mapunju shikartino si loke denge mechi luchima eske tatene biani toka nginja so si aita chim koje maingo na ndo kwa tise patisa nani toka so eske amengi so ala wa nginja so wae do leti gouvernement ake nanduchi nginja so ke toka so mamboko na mamboko na uron shikotono si
0: ike unala kota ta singira mingi tunga na singbala kochi buna yachi a unda chi tunga su igana mbagi chala ya pakara non singu nda no ala ke chef de service ingénieur sindal ti kapmeya namba ke tala ke so tonga na ala tenai kusala ti kapmeya na ya ti pingmango agere ti apia lo so ti mungo mboko na amasika na ya ti soko so ke soa
2: ok singila wago singa ko joni mbi ti ten tonga so kapmeya ake mini ndokwa ti eta voilà so si lo ke sa kusala wa lo ke mungo mboko na wa dingo buze na lege ndende na lege ti tukungo pupuna kate chala na lege chanda ara so la ikina bezwen ji tene kusala ti konomi so la sara amai agona devon e nga lege ako kapmea lo ike sa kusala mamboko na mamboko na ropemo sepades na ya ti programme so yeri na tene inclusion financière tonga ti so fade ita wale atene donc amina masika ike daso si na milieu ala so sara formation ti amandango ye ndenge na ndenge e ambeni ayeke na milieu ni so ala te ani ye ti ani ti sara gi aye ti maboko ti ani e maintenant aza mbeni kete koforo na sese si tene amu na ala si ala sara na aye ti maboko ti ala e sarango ye ti maboko ti ala so ala yeke lundu gi tongaso si ala sara ye ti maboko ti ala na ape ayeke mbuge nginza ni ti mu na ala tongaso pepe donc aza ambeni andara na sese ti tene asara ni awe si fade nginza so amu na ala si ala sara na aye ti maboko ti ala donc ni la kapmea atongo lo yeke ako ti andokua so so ayeri ani atene aincubateur na ti domaine ti entrepreneuria e yeke mu maboko na groupement so ti tene ako dendende so ti zia na sese si amu nginza so na amasika so alingbi ti tene abâ gigi donc aujourni e yeke ga ti tene e mu ndara na amasika ni tene ala hinga d'abord ye so so dengo buzi ayeke lundu gi tongaso si adengo ade buzi ape andara yeke da so si ayeke sara ni donc ayeke fa d'abord ya ni na ala e ti sarango ni d'abord amu lani ambeni azo na kua so ayeri ala tene acoach e azo so amu ala na kua afa ye d'abord afa ye ni na ala e na pekoni ala ayeke gue ti fa ye ni na amasika so si ayeke bénéficiaire ti projet so e nga lege oko tonga na acoach afa ye ni na amasika ni si ala hinga tënë nzoni na ndö ni awe ala yeke fa andara so wala kusala so ala ya ti sara ala yeke fa ni na acoach ni e na ala acoach ni ayeke sara kusala maboko na maboko ti tene ala su aide ti ala ni na mbeti e kapmeya yeke ge ti ba est ce que ide ni so si ala su na mbeti so ayeke nzoni ide so ala peut ti sara na kua si tongana ala sara kua est ce que ala peut ti wara poku ni si tene amu maboko si na kodro si kodro amai donc e yeke bile ti tongaso na ndö ni e nga lege oko tongana amu nginza so na amasika so te ala sara na kusala awe kapmeya lakue lo ngba lakue ti tene lo bandu na peko ti amasika so donc ti tene azigi maboko na peko na ndö ti ala tongaso na pekoni so ala wara nginza ape kapmeya yeke ge ti bandu na peko ti ala ti tene kusala so si ala commence ti sara ni so ala ngba lakue na ti kusala ni si ala mai tongana laa so ala commence kete kekere yeke alingbi ti tene ala kono ala mu azo use ota na kua e nga ye so ayeke tongana chômage ala réduire ni na kodro ti
0: singila e ngba lakue na mbage ti ala hepaka na singu ndana tonga ala fa ni yoto so atene na pokoni so ayeke ti tene ala zale ti ala nzoni si akapa ti akusala ni kua tama nzoni amoke ape so ambeni akpale ayeke da so alingbi ti tene awara na ya ti mara ti apia lo tongaso asi tongana ayeke ta tënë so nyen lasi ala yeke na ni ti tene avunga tongana sango ti tene awara ye so tene asolution na ni
2: e ba akpale kpale ayeke da na ti kusala kue kpale ayeke da akpale amoke pepe e na e ba kpale so mbi peut ti lu ti na ndö ni mingi ayeke ndokua kpale so ndokua ti kapmeya da awara na ya ti kusala so lo yeke sara ti mungo maboko na amasika so e e ba ando so si aza ti tene amasika so ayeke da si projet so ayeke mu na lakoforo so ndendende andokua ni ayeke gba ni e kapmeya lo yeke na andokua ni so lo yeke na ya ti andu ni so kua ape asara si lo peut ti bile ti lo nzoni mbrimbri na ndö ti amasika ni kua ape donc si tongana kapmeya lo peut ti wara mbeni ngangu tongaso mbeni mungo maboko ti tene lo dut ti na andokua ti lo na place so si aprojet ni amasika so ayeke da si awara akoforo so oko oko kue comme ça lo peut ti bandu nduru na tere ti ala tongana ala yeke na mbeni kpale ala ga yo na tere ti lo lege oko lo ba na ala solution wala si lo peut ti tene lo mu na ala si dengo buze ti ala wala kusala ti maboko ti ala alingbi ti tene amai agona devon
0: tekiri na ala kota asengela mingi ye apakara christelle boi mbeni tene ayeke da ti zia na ndö ni na ndö mama ti asi lo ti da laso so tene ti mungo koforo na amasika ti mu maboko na ala awala yeke tongana ye
3: singila elvi mbeni ndugu tena eda soli mbiti te eza na ndö nimbi ye fade ti tene mbi tene gi mbeni tënë ndugu na ndö ti tonga na ye lasi projet pialo maingo ayeke sara kusala maboko na maboko na apartenaire ti lo ae so e tetënë ti ong ti groupe mo sepadesco de ti kua tene na ndö ti tënë ti suivi ti activité so kuesi ti akusala so kuesi groupe mo so ayeke sara ma kojoni si mbi tenetënë na ndö nimbi ye kete ti kiri na ndö ti mbeni tënë ti tene so gbii ti clarifie mbeni tene kete na ndö ti atënë so fade kuesi e tene na ndö ti patara ti so ti tene na ya ti aespace sur e tene fade ni ge si tongana amaseka ti ye so agu ala manda ye na ti aespace sur si tongana ala hunzi ambage ni ambe ayeke hunda ala na ya ti ala so kuâ hunzi aformation na ti aespace sur ambeni aeda so si ngu ti ala ngba kete ala tene ala ti kiri na école ala so pialo maingo amu lege na ala ti tene ala kiri na école ti tene ala continue école ti ala normalement ambeni ayeke da so nga ala hunda tene ye ti si tene irue sara ti mbeni formation si tene amu lege na i na peko ti formation ni manda mbeni ye so si aninga ti kua kusala na peko ni e ala so pialo maingo asara kusala na maboko na maboko na groupement akani mbi ya ti ala donc ala so aye ti sara formation so groupement azia ala atoka iri ti ala na pialo maingo e mbi tene fade tënë ge ye na ndö ti acentre de formation so si pialo maingo aréhabilité ni ngalo équipe ni donc ala ni so irécupéré ala ka na ya ti acentre de formation so aforme ala e na peko ni amu na ala mbeni aye asara formation na ti agba ti adomaine selon en fonction ti adomaine ni oko oko adure ni nga wesi aeda na fin ni amu ande na ala mbeni gba ti tene amu lege na ala si ala sara mbeni nzene nzene ye ti maboko ti ala e ambeni ambage ni so ala ye ti ala ti tene ala gue aconstitue tere ti ala na ya ti agroupement na ya ti ajec so fade si aita tetënë na ndö ni ge e ala so agu na ya ti ajec asara nga wesi aformation so adoit ti tene asara e puis na fin ni amu ni ala koforo ti tene ala commencé nga wesi aactivité ti ala donc mbi ye fade tene mbi kiri na ndö ni kete ti mu lege na ita so ayeke mai ti tene ala hinga tonga na ye lasi ahunzi na espace sur e zagi so amanda ye ka si zagi atonso ape to ala hunzi kawe e proposé na ala ambeni aporte de sortie si to amu lege na ala ti automatiquement après ni ala duti opéra et donc voilà ti tene fade so mbi kiri na ndö ti tanga ti tene so mbi ti tene fade na lege ti tonga na ye lasi maingo ayeke sara kusala ti na maboko na maboko na groupement so ti hinga ti sara suivi ti activité so ayeke si ayeke zia ndö ti si aita ti ayeke sara ni e yeke déjà akusala so kuesi groupement ayeke sara ni akusala ni tout na yanga ti mo ni fonde e tetënë ti plan d'action donc kojoni si ala sara akusala ni tongana si asara plan d'action ni tout atoka ni na maingo maingo aye ba ni e ti akusala na ndö ni maboko na maboko na partenaire ni ti ba si akusala so kue so ague na ye so si e yeke mu lo na peko ni so e hini aobjectif ti déjà e ba ni si tongana yeke na lege ni maingo avalide ni awe si amu fa so lege na partenaire ti tene lo gue lo sara activité ni na ndö ti terrain e tonso si partenaire ayeke sara ni e yeke organise ambeni atimbengo tere na partenaire ni régulièrement e organise ambeni atimbengo tere so e yeke wara tere ti ba tongana na ye lasi akusala ni ayeke tambula tongana ambeni akpale ayeke da e mu maboko osi e yeke apporte osi na lege ti wango na ambeni akeketa nzene na ye so e yeke fa na ala tongana na ye lasi alingbi ti sara ti leke gere ti kusala ni ti tene ala so si ayeke abénéficie abénéficie effectivement na maboko so si maingo ni ayeke mu ni e lege akuanga osi maingo e yeke gue osi na ndö ti terrain maingo ayeke organise osi amission so ayeke gue na place so si apartenaire ni ayeke sara kusala da e gue ti ba tonga na ye lasi kusala ni ayeke sara e yeke pika patara na abénéficiaire ni si tongana ambeni akpale na ambeni ye aeda so si tongana e ba ni e mu nga wango e mu maboko ti tene e wara solution ngba ni ti mu lege na abénéficiaire ni tene ala profite na appui so si projet ni aga na ni e nga ti tanga ni e zia en place na ya ti andokua agbata akooko so si projet maingo ayeke sara kusala da e zia ndokaso inangati mondio fonds d'éternel comité de gestion de plainte mm-hmm. soit qui a comité là ils ont atteint ndokwani parce que iba mingi nacha sangwa kusala akpalia ke mokiape akpalia toujours akeda na yati mise en œuvre ou bien na yati collaboration akpalia ke da doit ils ont ndokaso ti mulege na ita soit qui sa kusala nga ilege ko ngana communauté tongana beni akpalia ke da a mulege na ti tenala guna ba geta comité so atene tene ti kwale ni si a mulege na ina maingo ti tene iba tongana le mbiti sa kusala ti wa solution mani si rassurer tenti que a activité ni kwe a tambula na lege ni tenti a tetia objectif ti singila
0: iko ikira na la kota singila mingi lege ako ifanga na wa mango iso wa le mbiti batanaliti iso iso itene inclusion financière ki iso si a luti mingi nando tene ti batango nginza zango nginja kete kete mandango ye tene ti maingo ti konomi iso a lingbiti tene aninga mumamboko tongaso na tutingo yamba ti ala so ayeke amaseka wali na amaseka koli si alingbiti tene awara akpale ti konomi wala sara ye so ayeke ti tene amumamboko na ya ti gigi ti ala kota singila mingi na mbage ti ala agene ti ye nga lege oko na ala kue so asoro da fonono ndeke luka si ala yeke ma akuasinga lakoko pikango patara ti anda apres da fonono ndeke luka laso fade si ye luti na ndö tënë ti kapa so ayeke ti tene amu koforo na ala kue so ayeke amaseka wali na akoli ti tene afa na ala lege ti konomi maingo na dutingo nzoni agene ti ye fade ayeke yapakara christel lorine boa so lo yeke saba tënë ti asango na mbage ti pialo maingo e yeke nga na yapakara nonsi ngunda na lo yeke chef ti service ingénierie so yeke na mbage ti kusala cap meya e yeke nga fade na yapakara gertrude madagi so lo yeke ba tënë ti asango na mbage ti sepades kode ti kua na ndö amasini singa fade ayeke mungo amboko ti orange jusqu'à ngombe aduka ti mbi tene ala iwara tere na mbeni lango nde

ti nituacha wewe ni yaya kwetu makupinga musala baba vulunga ni jondolo ye ziwa kabenga ngela siati nituacha wewe ni yaya kwetu makupinga musala baba meme go singelele oh tu ni mutinda kuna siya.

0: singila nala soko se madafondi kiluka akigindu sula si lutitene ma kwa singa ndo sobe Afrika aliko chisambuli Emmanuel Sambuli fiso ngana gene chilo za vime mbili titene tene chilo satana chumme de fer Centre Afrique au Sion ima kwa singa nina ndoni.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kweso ekema dafonono ndekeluka. Yeke na fini yengala, me yeke tundati kwa singa ti yengasu na unzingo kwa singa nanduti o chemin de fer Centrafrique Océan solani saratene nanduni na yengaswa on.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zavi mbili heki giawe ndaliti kwa singasu kutara ibarala.
8: Ibarala amige mwenye sambuli fisi ibaranga au mangoi.
7: Na lango tati nzati kakauka ngusa kia kwa mbangu gumba ya bale mprampra na wuku kunduti a gyati kodoro wala conseil de chef d'état ti UDAC a zana sisi ambeni ambila so a sorobiani chemin de fer tongana mbeni yesu a ba teneti a community kwe so a ikinati UDAC alor ala lingu ti tena tenai nguru gyati be Afrika na ngusa kia kwa mbangu gumba ya bale mprampra na mprampra a fatene so na wakwasu titimbi legi sou abate neti ongoti train a londo na Gabon hasina bangi no la Congo ngana wendo bangati nsi lani sorongo wa kwasusu abagigi
8: mbi muna la singila biani tona sociala lolite ngoni ndosu na yinga so on itentene mingi na ndoti legeti wen souci adate londo na bangi mbi si asi na nguingo lango isu bia buka safadi akena ndoti mbatati bia. Et ton soir le nugati tenani na ndeti kakauka biani na bungoli ti a biati kodro ti ude actingo iniso ala yefade ti tene pialoso a bagi kodro ti be Afrika okopepe me aba a kodroso kwe aknayati zuati udeak nila si ala muyanga na wakwasu ti Udiakso titene lo pikaliti lo mbege na mbege ti baton na nyesi lo limbiti wara akofro titene pia lo so abagigi legioko lo bungali na wakode kwa ti baton na nyesi lege ti wenso a on na ndosu si a wakode kwa a sorofade e na bungoli ti lo biani na ngusake okongwa mungumba na ndoni bali mbrambra na mbrambra biani wa kwa susu agande titena teneba kodroti be Afrika ayeda titene legeni alondo na bangi legeti wambi titene alondo na bangi asina nola nola Cameroun Cameroun Congo mbrimi na mbegeti owendo si alimi titene a on na mbegeti Cameroun e biani a na fangwa yetongwasu a biati kodro ti udiak ni biani nango iso si ala timbi teren na lango baloko na umene mbi ti tene mbi asina lango baloko na ngumba ya tinje ti kakauka ngusa kiko ngwangu ngumba ya nandoni bale mbrambra na umene biani ala gati yeda na legi iso si awa kode kwa ni afafade e ala yeda ngbangatinye ngbangatiso na mbigi ti bangondo na mbigi ti purusu ala kwe amatere titene yeni aduti na ati zwa timbena AWF giriri ba bangondo tala e pialo ti sosi kodroti ayi fadida titene a on fadi bangi mbi si asi na mbegi ti duala wa yaunde yani ala doni aza bangati nye si kodroti be Afrika yeda titene e, legeni a on na mbegeti akodrosu milundu fariti dikungoni rezoni ake so angbe na legeti wen ti kojo so abagigi na ngoi so amunju poro ake fade na ndoti AWF yati aweni ayo mingi pepe. Et comme yati weni ayo mingi ape, titene treni amu lorongangu akefadengangu. Mais nambegiti Gabon, oui jusqu'à nambegiti Congo, yati raini ayo alimbi metre oko nandoni balo osho tongaso. Et comme akenduru na leti sese, legi azi titene locomotive ni amuloro a ontiangbe na a train tikojoni bandani sosi kodolti a yeda titene legeti weni a onfade na mbegeti transgabonais sula e na fango pokoti ayeni tongaso biani a kundu sosi akenguli nandoti kwa ti lekengo legeti wenso nango iswa latin bifade terre na mbegeti Libreville na Gabon ka na njeti juye ngusaki yoko ngumba ngumba na ndi balimbrambra na ngumba ya agbiati kodro agande tiyeda na apokoti kusala sukwe ala sarasi ala wunda na kodro tiye be Afrika titene luleke a dosi so apialo wala agbungoli a etude ngana apialo so ndenende so abate nti legeti wenso lozana yati ambeti ni kwe si lotoka na akodro so kwe akana yati zwa ti udiak tongaso a comité d'experts so alimbiti na agbuli tela andoni titene a arete yeni du manière définitive titene legeti wenso a bagigi e ndoso ala gande ti yenga da titene na yati kodro oko oko so si legeti weni a onda zasi azambeni kundu titene kusala tilo aketi baton anesi kusala ti legeti weni aketambula na ti kodro oko oko ba ake agbungoli ti a biati kodro ti udi aksula
7: Xavier Mbili mengbanga ti nyesi ti si na lango ti laso pialo ti lekerengo legeti wenso abagigi pepe
8: pialo ti legeti wenso abagigi pepe ngbanga ti nye ngbanga ti so na pokoti bungoli ti a biati kodro so abagigi na njeti kakauka ngusaki yoko ngbangungumba na ndoni balembarambara na Myambe na Yaounde ala yeda titene alege so kodro tiye asoro use use kwe so zasi kodro tiye Republique Centrafricaine a defanginja titene ala kiri agbuli na ndoti apialo so use e tongana agbuli na ndoni kwawe ndoso si ala ga titene ayeda timu pialo oko titene legiti wenso a bagigi mawani ake so nango ini so si ala ke muyanga tonga so a wakode kwa so ala buli tala si ala sigina geresi akusala ni ngana ungo tingi nja so si kodro ti adwati defa ti tene api alo so kwe use a bagigi jani kodro ti ake fade na pata ti tene afuta na api alo so pepe asala na bungoli wala etude ni pepe e ndoso teneti legeti wenso biani aga alutigi bandani la si jusqu'à lasso legeti wenso a bagigi pepe e ni alondo depuis nangusa ki okongbangungumba na ndoni bale mbramra na Myambe e a onkwe kodroti agande ti zana sese yeso era tene Office National du Chemin de Fer aga kembeni mbuku sala so lugaluzana sese ti baton ne si le limbiti bembendo nandoti kusala ti legeti wenso
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapati kwa singa mba iti ba Afrika ti yenga swake lutige e tenefade e, ke unzi na kwa singa swa ba teneti lekengo legeti wen inale ke timbi ge ke kereke na okongonga so ti linati mama teneti yengani si ke sara teneti a legi wala a ruzo routier na ubongishari na beti bango ndoti administration coloniale
0: Munga singila na la sosia ke ma dafondi ki luka ki kwa singa sundu sube Afrika si nando chite ni mani ton sowe dembe su da sui kirna liki ta mozuko yeke ke ton su ipa apra uyu wa raterenda ti kwa singa ti wangu sindu ni duti

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundo na yako drotie.
1: Kolera aiki mini suni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga naza terati mo iyo pepe na atiki tengo ye mo eki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe su aiki na legeti pepe.
0: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mambo kota lakwe na nzoningu na savon, wala namburu tiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani, ala kworo lakwe pe.

0: Il y a un chemin de fer.
1: Radio de Keluka, à Tongombelati. Awa B Africa, Tongombelaso à Kindali Tchala. Sarangoli Soroti Kubunangangu, à Bazokwe, à Tamoke Koli, Wali, Wala Molenge, Sarangoli Soroti Kubunangangu, à Limti Sinazokwe. Danila, à Kenzoni, Chigwe Nandokusala Tongolo, Chibara Mungo Maboko, Singe Singe, Kojenu Kwesi Lango Ota, à Limbi, Tikanga Legina Kobela Tissionga Ozo. Ata Anzea On, Wala Sarangu, Mungo Maboko, Sesenge, Angwala Kwen Dali Tchala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua molingida. Na yati davaka use na baka yapele osyo na legiti bakongo lena lena dalimbiti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasava na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite. Ngana laposo titondani na munga mbasava na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa Nandochi Zoroko 40-49 Tiwara Amungo Wango Nando Kusala Tongolo Mungo Maboko na Ala Sosi Asara Lisoro Chukubu na Ala Nangangu Ake Senge Nga Afapeko Chilitizo Pepe Yeke Ge Chumu Maboko na Ala
2: Wabi Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikolera aiki mundo na yakondro chie.
3: Kolera aiki minisuni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na teratimo iyo pepe na atiki tengo imo eki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zusu aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba su lokbu, wara asyoningu na akobe su aiki na legeni pepe.
2: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndusu ala ikida, ala sukula mamboko ta lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo mtitene ala tokobe, kuzo mtitene ala teye, kuzo mtitene ala mukobe na molenge wala napekoti sosi ala gunada tizende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pekocha kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganga so aikinduko.
3: Dali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzoro koso aiki 12-12.
2: Kobe la tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbe la tindu kwa ibinagwe sabate nti seni, nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: laitere kongeli na Centrafrique ko sa kama ina todo mangana bongola sa kana mati kodroti bi Afrika na kodroti Congo e sa ba ko la ke ndura ta sala
1: motene ki marati mosa
0: ali binga ko tene cha wa commande na lege tiseni
2: ko ki marati
0: kanga lege mata mata
2: suti mara
0: na bo masote na do kodroti.

0: Ibaralan zoni la kuiti biko ako na wa Afrika kusa kama ina batati yo bayanga sa kana sanga mbaire na bigete Equateur wa gostinga tisa ke prosper se ke kwali to la ke mai sangotien sia la ke na ina bigete la kana bigete bayanga
1: e baramo Idrissa ya ibara amango da fonono de ke luka to do bangana mbongo na kodro wande na kodi bi Afrika itala ndoga mona ti tour de region la soyi ki na ti kota kodro komandati sanga mbaire mbrimbi na kodro ti bayanga ti sala tenala ndo tenenti anya maswa ke batani batango wala mosoro ti kodro ti mbrimbi lasso e ke lujando ti nyamaso ero tene guri guri akemeni oko nyamaso si le fait partie ta nyamaso sa ke batani ki na mbeki ti bayanga so ke mu passati tene ava kodro ti bi Afrika na la solo na kodro wande aga futa ngiza si aike balo lasso ina la sakete mbayi na mbeki ti peko ti tete na tene ti guri so ero tula ke makumba so ke oko ta guri so la nisi le gboto ngiza mingi na kodro ti bi Afrika so si azo ke balo mbagi na mbage makumba ma wala ke so le kwi na lango balako na ushoti njeti me 2024 alors ndati kwa tula kenyen, ndati kwa tula keso lo tiri na meni maseka ni so si ilunga wisi lo kena bedo ti mwa wala boku ti makumba ni si agamango tele pepe si makumba ni akui na ndapri ni wala tiri na bagi gina lo 13 me si na lo 14 me makumba wala kui na peko ti kwa tilo asara si agakpali na legeti bango abako yang manzo si lo solo kena ndo tala alingbi fayi tene lo pusu ndura tele ti zo iyo pepe na leti ngangu tala ti abito soti primato wala PHP ala sara kwe si ala gungu ilaso awara meni group so ereni ake limon so la so ite teti makumba akor pepe ite teneti limon limon nanga ti korotu baraka atene atene ake meni ndangba ti mara so si wala nati meni kodro amara ni kwe ya wundi angbagi mara ti mara ni so so si ya baraka zairin la a baraka gazwa ake amena mara so si ake apipi loktokton na koroti bayangala iba mingi na tapande na mbagi ti luba yala ike da na mbagi sangamba ire yala ike da partu na mbagi ti koroso bakwa ike da mingi ala ike na yani ala si ala ike na kode ti pusungo nduru na tetanya maso salingi tene laso anyamane aduti yamba azaringi ti bala e dabeta la limon la solo kena awali osho na poponi mora walti makumba ngbeni walti makumba use mora walti chilo ako si mora walti meni ngbeni guri ni so ere chilo aike mata so la solo kena wali osho na gbetilo na mulinge ngota la kwe asara bala kono oko so sa ke group ti limola so si lo kena ndo tala si lo ke tamano la si ake mulige tene azu agabala yamba alors Idrissa ya tona si zo alingi tene aga banya maso lo ke sala tongona yen ake meni unda tamena zo langba ti mai me ikina la pekochi undani tiba aya maso mumlenge ti koroti bi Afrika moke na koforo ti futango ni tongaso wala na anga ti munju France moko futa euro mumlenge ti bi Afrika moso moko na ti zone ti semako moko futa 54 euro wala 1 euro ak 150 mo multiplier ni moko warandi ungoti de so ta mako koroti bi Afrika adu chala solo na kodo wande wala muzula zona ga lo ko futa 540 euro donc mo multiplier 1 euro na 150 euro moko wala ungoti de so ta mako koroti bi Afrika so kwa ke mulige tene ale kraye mingi na kodro ti be Afrika na legi ti amoso so ke ti ida betala Idrissa ya na ndo tene ti nyela si zo ko wara na peko ti batango nya maso na kodro banga tala mosi moko wara na legi ti batango goriso moko wara so alegre alise alegre ecole ak maboko na maître parent ak maboko ndali ti tonga na bagi sa ita ti baka wala iso tene clic mobile so ire tene ari tombe touristique la so legi ti bango anya maso abataila. Alors, ti unyina ni Idrissa ya ti fatene ala so ke mai todo bangala mbugo na kodro wande na koroti bi Afrika la so ake na pasa na peko ti makumba ti wara meni bumbi ti agoriso nzo so ake na ndoni ake limo so si itene fana la genati tene ngotene ti awe do ala ke na pasa ti ga atana leur ti yen moko wara so ake disponible ti guna mo akina ndoti a sangosola si tour d'horizon na bagati ko sangamba ere e kani tongaso
0: singira mingi prosper seke na bayanganda ti sangosola funga nai meti leti yambala ko na bigi tala na tala ngosuli tena ala funga nai sangona ndoti a doli so kana bata tala kaso ka njoku ngalega ko na ndoti a pangolin so ke grisa sangona ti bata tala zoni la kuina centre africain ko sa ke mayina ndo da fonono so ke da fonono ti njoku na bayanga.

La fronde qui l'a la kezuni gamo y barra l'ando kosola gada sa agama y zenga tika pa, si kwa singa tia wa. Et ça la kete garo, la soye ke nan bege ti garo. Ke kere ke gwa nan bege ti badene. Voilà ma programme tira sando da fronde qui l'a da fonte wa be Afrika wa la kosa kama y nan bege ka nan bege ti garo la kezuni gamo nan do sampana fafer. Ligoda.

5 kilos tangati tera sigi akor afam do dafo ne kiluka dafo te wa be africa so bon fm to la kemana do ko sara ka daite sa be ko dara merci ak dafo te centrafricain.

0: solani si amulege nambi amungia nambi chizalani bumbi sona sese chitene abumbi mbina itachimbi chrétien na musulmi kwa chitene isara kwa lege oko tene chisiriri na be Afrika
1: akwali wala nsala wa na tisanga sese bumbi chala so
0: akwali solani mbi wara mingi chizango bumbi sona sese ake chiso si ton solani mbi gati za bumbi na sese mbeke na zo so si inala isara kwa ni pepe paske gina kodrochie momu menizo kojo yeso lo bakojo ake nginginja. Est-ce que Nayati Yesu sinigo chisara la sokwa da ake muna nginginja nike wara oke par moi ba Yesu la zo a ponse kojo alors que na bangondo chimbilani agichi tembi banginza kojo ni pepe membi batene chi change ngom maingo chi kodro chie kojo ni mi bakojo Yesu si mi bakojo a chitembi edi amba chimbi awali chitene nando chimbi aduchi tonganambeni exemple chi amba chimbi wali osi chite laso ala bieda si deside que non anikwe anigo chisara Yesu si akole a sara chitene kodro chie amai agona devo aike akmale solani biwara paske minazo chitene inala isara kwa maboko na maboko pepe ilani na azuchi mungo maboko na ichitene isara na kusala nilani pepe aike akmale solani biwara mingila
1: mela on tuza kwa lesu kwa tona yela so siida sipu mbini ilo gulu wakabame me gumda tulo ansisi so
0: ko joni mi petit tene yeso amunganga na mbi ko joni e jusqu'à là so mi bala ko titene mbi banginza ko joni pepe yeso la ko angba ake tene tiso deja mbi mbi ye dambe ke na mbi ni bangondo e deja mbi veni bi muyanga mbi tene même so la so mbi da zo titene amuma boko titene bumbi tie amai agona devant père mais iso i veni iso i ke amasika ti be Afrika na ndochi e i ke changer be Afrika e nzapa ake go anteng bi lango so nzapa veni a du kondalini loekezana beche azochi mu maboko na e wara selon a Yesu si i veni e kenani iye da chitene imuni isara na kusala si i avansi.
1: Yapakara binani zingazo zinabu soala ke mokozi zibungi sakna bisele za pepe irina ke association femme battant de centre afrique ke kiri watena la na pukotikete ngombiso

0: Gunda la kwe zimba la tonga la kiwarai nando da fono nande keluka da fon siri na maingo zoni gango ne achi ka patipika ngo patarati anda preti da fono nande keluka la suna la ngotilaso ake luche nando mbeni tene so ake mbeni kapa wala mbeni pia losu si ya guti tene tene chi mungo mamboko na legi chiko foro so ake muna ama zika ati tene ala ma akunumi na legi tisango aiti mamboko chala so si ake pia lo wala mbeni kamba kusala la so ake chi maingo siasa kusala ni titina muma boko na ama zika na nando nindi swala ikedanga tonga na yesi akusala so akitambura yesi akiku na pokoti akapati mungu wa maboko na legechi akoforoso yesi alimbite na sato kusala titene akwingba legechi gingo minza wala batango minza na legechi amasika chikir na pokoti ya unda so ekenani na gbetile chi na genechi na terechi meza ya pakara Christelle Lori no bua so lo eke so akibatene chi asango nani chi pia luma ingo ibarala
1: ibarala wakusinga
0: ekenga na ya pakara nonsi ngunda na solo ke chef ti service ingénieur landa li ti pialo cap meya ibarala
2: baramingi
0: e kenga na ya paka madagi lo kenga lo solo ke paten ti asango na li ti se pa de ce code ti kwa ibarala
1: ibarala mingi wa gosinga
0: awa bi afrika no nene solo da sala sorda fond de ke luka ifana la so kwa singa ni sala ni maboko na mboko na pialo maingonzo ni gango na la kwa Singila nala encore tongala ki waraina yati kapati pikango patarachinda pre da fondo de keluka aunda chini ko joni ton so ego na magiti ya paka Christelle Lori no bua sur le kapati ncha sango ti pialo maingo ya paka gala tenai sale ngiti fana yon ko mbrimbri pialo maingo a kenye nanga a kusala sur le kisara a kinina ndo si pialo maingo a kisara nga kusala chiloda
3: mbi mo singila nala madame Elvi pialo maingo aiki deja ndo ireni so izana yanga ti ti kodola ke pialo maingo aki pialo so si aki pialo ti gouvernement so si banque mondiale la amu maboko na ni teneti maingo

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu Kosso Ekema Dafonono Ndekeluka. Yeke na fini yengala, me yeke tondati kwa singa ti yengasu na unzingo kwa singa nanduti o chemin de fer Centrafrique Océan solani saratene nanduni na yengasua on.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara zavi mbili haiki giawe ndaliti kwa singasu kutara ibarala
7: ibara amige mwenye sambulifi ibaranga au amangoi
6: na lango tati nzati kakauka ngusa kia kongwa mbogumba ya balimprampra na uku kunduti a gyati kodoro wala conseil de chef d'état ti UDAC a zana sisi ambeni ambila so a sorobiani chemin de fer tongana mbeni yesu a ba teneti a community kwe so a ikinati UDAC alor ala lingu ti tenatenai ngurubiati be Afrika na ngusa kia kongwa mbogumba ya balimprampra na mbrampra a fateneso na wakwasu titingi legi su abate neti ongoti train wa londo na Gabon hasina bangi nula Congo ngana wendo mbangati nyesi lani sorongo wakwasusu abagigi
7: mbi muna la singila biani ton asosia la lolite nengoni ndosu na yengaswa on itentene mingi na ndoti legiti wen susi adwati londo na bangi mbi si asi na nguingo nango isu bia buka safadi akina ndoti mbatati bia eto manaswa lunuga ati tenenani na nje ti kakauka biani na bungoli ti a biati kodro ti ude aktingo inisu ala yifadi ti tene pia loso abagi kodro ti be Afrika oko pepe me aba a kodro su kwe akina yati zuati ude ak nila si ala muyanga na wakwasu ti Udiakso titene lo pikali ti lo mbege na mbege ti baton na nyesi lo limbi ti wara akofro titene pia lo so abagigi legioko lo bungali na wakode kwa ti baton na nyesi lege ti wenso a on nando so si a wakode kwa a sorofade e na bungoli ti lo biani na ngusaki okongba mungumba nando ni bali mbrambra na mbrambra biani wa kwa susu agande titene teneba kodro tie be Afrika ayeda titene legeni alondo na bangi legeti wambie titene alondo na bangi asina nola Cameroun Congo mbrimi na mbegeti owendo si alimi titene a on na mbegeti Cameroun e biani a na fangwa yetongasu a biati kodro ti udiak ni biani na ngo isu si ala timbi tere na lango baloko na umene mbieti tene mbi asina lango baloko na ngumbaya tinje tika kauka ngusa kio kongba ngumbaya na ndoni bale mbrambra na umene biani ala gati yeda na legi isu si awa kode kwa ni afafade e ala yeda ngbangatinye ngbangatiso na mbegi ti bangondo na mbegi ti purusu ala kwe amatere titene yeni aduti na ati zwa tingbena AWF giriri ba bangondo te ala e pialo ti sosi kodroti aye fadida titene a onfade bangi mbi isi asi na mbegi ti duala wala yaunde yani ala doni aza mbangati nye si kodroti be Afrika aye da titene legeni a on na mbegiti ya kodrosu milundu fariti dikungoni. Rezo nyi ake so, angbe na legiti wen, ti kojo. So abagigi na ngoi so, amunju poro ake fade nando ti AWF, yati aweni ayo mingi pepe. E kom yati weni ayo mingi ape, titene treni amu loro ngangu ake fade ngangu. Me na mbegiti Gabon, mbi juska na mbegiti Congo, yati raini ayo alimbi metre oko nandoni balo osho tongaso e koma kenduru na leti sese ligi aziti tene locomotive ni amuloro a ontiangbe na a train tiko joni bandani sosi kodroti a yeda titene ligi ti weni a onfade na mbegeti transgabonais sola e na fango pokoti ayeni tongaso biani a kundu sosi akengbuli nandoti kwa ti lekengo legeti wenso nango iso ala tingi fadi tere na mbegeti Libreville na Gabonka na njeti juye ngusaki yoko ngwa ngumba nandoti balimbrambra na ngumba ya agbiati kodro agande ti yeda na apokoti kusala sukwe ala sarasi ala wunda na kodro ti be Afrika titene luleke a dossier so apialo wala agbungoli a etude ngana apialo so ndenende so abaten ti legeti wenso lozana ya ti ambetini kwe si lotoka na akodro so kwe akena ya ti zwa ti udiak tongaso a comité d'experts so alingi ti tene agbuli ti ala na ndöni titene a arrete yeni d'une manière définitive titene legeti wenso a bagigi e ndo so ala ga ande ti yenga da titene na ya ti kodro oko oko so si lege ti weni ahonda za si aza mbeni kundu titene kusala ti lo ayeke ti ba tongana nyen si kusala ti lege ti weni ayeke tambula na ya ti kodro oko oko ba ayeke agbungoli ti agbia ti kodro ti udiak sola
6: Xavier Mbili, mais ngbanga ti nyen si ti si na lango ti laso pialo ti lekerengo lege ti wenso abagigi pepe
7: pialo ti lege ti wenso abagigi pepe ngbanga ti nyen ngbanga ti so na poko ti gbungoli ti agbia ti kodro so abagigi na nze ti kakauka ngu saki oko ngbangbo ngumba na ndöni balembarambara na miambe na yaounde ala yeda titene alege so kodro ti ye asoro use use kue so za si kodro ti ye république centrafricaine adefanginza titene ala kiri agbuli na ndö ti apialo so use e tongana agbuli na ndöni kuawe ndo so si ala ga titene ayeda ti mu pialo oko titene lege ti wenso abagigi ma wani ayeke so na ngoi ni so si ala yeke mu yanga tongaso awakode kua so ala agbuli ti ala si ala sigi na gere ti akusala ni nga na wungo ti nginza so si kodro ti adoit ti defa titene apialo so kue use abagigi biani kodro ti ye ayeke fade na pata titene afuta na apialo so pepe asara na agbungoli wala étude ni pepe e ndo so tënë ti lege ti wenso biani aga alu ti gi ba ndani la si jusqu'à laso lege ti wenso abagigi pepe e ye ni alondo depuis na ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndöni bale mbrambra na miambe e ahon kue kodro ti aga ande ti za na sese ye so aera tene office national du chemin de fer aga yeke mbeni ngbu kusala so lo ga lo za na sese ti ba tongana nyen si lo limbi ti bembendo na ndö ti kusala ti lege ti wenso
6: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kua singa mbai ti be Afrika ti yenga so ayeke lu ti ge e tene fade yeke hunzi na kua singa so abâ tënë ti lekengo lege ti wen e na ala yeke tingbi gi yeke kereke na oko ngbonga so ti li na ti mama tënë ti yenga ni si yeke sara tënë ti alege wala aréseau routier na hubongi shari na gbe ti bango ndo ti administration coloniale